0: labdra thunbe jele ta kiran ryan gi gigen dinde chi chebe samru dinde chi kenyo yuna ya me na ryan tiksu chi gen gi langa dinde chi le ya zhu ge samjung ya
1: an de leze ta ti dire cha ko ba ni gi ta sum ju da da was ne kan da chi so le ga de chen ne le ga de ryan da zhao ye be shi wo le ga de chen ne chen du sa chi me wo du ta ra ne cha ryan tiksu chen ne chi gi labdra gi gen chen ne chi gi dadi injim jinge cheya legdi ryan da drawe be shwo leg khar chene le khemi do onde se
0: le se ta chi kiran da jesu che shi pa gi le che di ya kan je zer chu mi na la
1: de re le jesu che shi da dam na shu drawa zo ya de lob da bijing ne thön je pa yu shi ge zer lo de zo ma an ta o ta ga lob da ne thön so a ta chi so ryan na ryan da drawe be le ge chi ga drawa do so lo zo ma ta da kyo yin gi nyin do na lo ne ti thong ju ma 저도 제시구나 저기 되는 게 내가 진행 보나 저기 된적이 아니 딩드르야다 딩드르야레 베데 하상 한 할에 항상 모든 게라 아니 디다 디가나

0: ril.
1: An le lesi lesi ta leje tinje chung ri ta chesan kirang ki gyoze lambu tile jeso chesi ne ko zu bi yinsi ne shu shu gu du la. Lesi lesi. Chok nam so siam la basan zhe zi la ki zam nang we la su xie bu di zhen zhong nang shou.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ge gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: ya. Kiwe yenbi lu ya.
1: Zashin zebe sendo rinke. Tiringi zhongyang longchen nyenchen chikib lekun, pyoge longchen ki miri yangyi le zinang. Nganzu pyonchon jesu chelji ruyan jeksuba, basan zhashi laki ruyan nabuta. Kongi zambi pyonchon lukshe kaji guji shuyubi, tiduin lenge ni tu lulu gangi sena yobo.

jirsi gunsi cinla. Rangjie ji huanzhur peji ta lorji rangshin ji zhimji tobyo banda na nga tsur bubsam tang ngarjie ji ba xiyin la. Zamlong tog jika mangpo si nga tsur yimhun shurwe ni hijang yin. Onjing detang shabshik da nga tsi higi ba xiyin na. Nga tsur jinkam kurika natun mangpo si bongsuk xiong a deta ngunsa dobi shachun shiyo ba tang. Mamang mangchuk samshar shiwe natun bertun zhan shiyo ba hui na. Kuriin bagzuk na zuk zhagdan zhongwi qirso yo bai. A mangchu semcha dang a mangsimcha dungha da jiryo. Ne chan da rig ngibar da nixi qinbu doni kajir shigi. Nga chu mebu gongma namchi ngamu ni jinkam kurika gashirang zhin ngisin xiong yo dai. Kunzi a songzhi li.

kunzi nya ngun yung nya chira jya mandib, xia ngun yung cangnya xia lan da man pin xie song ba tang. Xun zi yi, zi heng londab ji bi di, sun du dari ya yig ma xia, jie tang carwi ya jin ma shu. Ba shung nya su piwi di, shila jya tang dig mandib, jie tang carwi ya jin ma shu jie song yu. Dibtir lu shi chun chu li, cu shi xiong ni nya ngun ci, Мэсэн баны жирсы дэй, санлу няму хтонварн жир, нэгцэ шэгдэй ха ngун цэй, мэсэн баны жирсы дэй, санлу хава хтонварн жир ши ахсон ю басуг, рэншон камли хгэб тэнбадан цул ю бэгу нэй лоншу адрбгэ бэхгур жи самлун дадагла ngunсэм дуньхэн шэнбу дан ю бажа. Жэнкам курэг нэ цэп ши дамэ ба ши гэнбэ, шуди нхуа мэ чэн хурди шир арах гава жа. Korik na among tsu yin ba tang, ho zheng gara long na mzi zhong yin. Nam kwa ya dhagba na derche yin, reng hun shi tang na se zhe ngar yin si tang. Korik shong chong si ba na tun chi ni hu shong chong si ba rang yin. Korik lek shi si ba na tun chi ni hu pe ji tong wa rang yin si ngay shen yong yu. Jin kam korik shong chub ta ngay bar da shi yong jih tawa tang, pe rang gih tawa, chung yong jih tawa sin zin ge ba li, Chungyi tun tib siwa ndurwa tang, tangdu alang ni rimchu khurwa, sanglu sakka dalu sawa, ndudung hubjik zi si marung. Nga tse tungkong zunshung tang kurik shongchub si bi bzirzi ya jesi ya jinchung si di. Rangni ji mungzi bzin jinkam kurik shongchub si ba tang, rangni ji cishuk zin jinkam kurik shongchub si ba. Zhengduk ge peji tong tang tang cua jihtong shigbar gandil tongwa zixi di. Tengmung tog memeng zhurshig danba tang, jikab domzhur danba, zhungku mzidig danba zi si gbih tonggi. Ninghun chunqin da gongcuk si bi, zhixi huanzhur jiji peji la gandil tongwi zhigmu cundi togda. Zhixi huanzhur jiji peji tongwi tada jinkam la mngsa da jie tang. Zhengduk pijih tangji ngibar da jinchung si di. Zhixi jinkam kurig lharsu xia ji di xiawa gengji zhurun zhug gie ba tang. Tengmung tog shongxiong xinbu nzin gie ba li, zarpi xinbu ximarong xi ngi nanxia xi dun ying anandir samlu tangwa yin. Guchi lipsi ba rinba kaki jinkam kurig shongxiob si bar yixi dambu zhang di. Jinkam kurig la nu ci tang, tana durshig tongwi pijih tong tang tang, xie tab sim tag zang shi ji ndur gi ba tang. Da na jinkam kuri ga li tang ni, nirkab hi tang sa sha si ge huan zhur pe ji tong a ptan ni xie ma rong. Zang duk ge pe ji la gandit tong a tang. Rang xiong mar za nipar mbur chen yong war gandit tang di. Jinkam kuri ga zang u di mamang ji cui par zhi sar wa tang. Rang jie ji nang nian zang u tong bi hi jik sa si gdan jirwa si ba tang. Masi la kwa lung si ba ngab ji yo ba tang. Shih zang ma tong ji yo ba, siya lu di za ji yo ba, cu ni la chu bi kurik da nidu ta ba. Wan zhur pe ji li xiong wi mu tong lak sen jie kurik ga pan ji long si shu ta ba zi tang. Zhong hua yi sa xin xin mur, ka li ab zang wi anam hong bu tang, ren hong bu, shih tang mu, kurik nzi bu ji yong a si di. Jin kam hua yun jie dirab sarwar jiu gi.

Rēmza chāngcēvī sēngan rūpūlēnjī, nāmdā āyār jēnzī rī jīpil bī wālagni, ngārāngcī chā chārchā gā nōcē yīlāngzān shūr tōrgīng āmī pāngwārni, āyār gī ñamzāng sēmchī tsūyīkhīng, lī gā ngī tūm āyār gā sēlbār tākwīn tāngjī, nāmnyū wā kāp shē sūltar, dhā māyōng kōng gā tūgurā, chā māyōng kōng gā rāgā shēpā nāngjīn, chārchūn, shūrchūn dā ngwāngu tēkār jīnhī nā tāgā yīlāngzān yō yāng gā chīndrī. Chigin jina chalu shungwa am chalu tang chay zi semla cipcha me bar rangin kori kang ta yo bar nyartab darkha chopa tang kang jo gui rangu su chung tosar nipar gui la. Ke te nyanman ru matam na tui chi sab denjaga yinbi saaz ga damde tangi chalung de yo jo yung ka chan de sir. Unni lam tuk la sir ti ti shen ro sa ga lam tuk tang ming sa ten kli cha gui pa tang. Ngang tuk ti ti lam nor jung da tuk ni zab zube jo yung ka chan de sir. Sim. Nyingalan dangwi yugsi dang zuisen bi sama thungche jinchulu ngipu su ta ri ri chalo chung kwa nepu chedong ma chung wa nam thne sa ga rangu dang chhaja chung sha tan yin bi thu chig tho sa sa bu tho sa su sun ro ju yin ga chen de se je sa khang da do bi ma nam da chalo kwa nepu chedong ma shin se nyer ta khang gu dang chug chi ka ta dang khang ga me tha su dang ga su ni ge che chung ri ge su go che ka ra yang la bi je cha ta zung si ti shu ta ta be ju na ga chen de se nga ke te chalu ko yong sa ko na tha phi kan yu ji sa ni sir jong tang de khla ne tig chi de rang ni ka ni l tang nyen kha ga ni ts su nyen sang yi ri ro chu tho thup sha gui ser tr chala che de ro thup ten ni sha marung la lo yo pi lo dung ra chig num su sang gu marung wa tang lo dung sa pa tang lo kl che pa su tang ar jing chu gui ur dan ke te chalu ki khra yin na chakra yang bi ngi pun zin cha thup shi de shu thar thup la chon ju yang ga chen de ser

Ni charwan bab ti ni je sar pi lang khur la lo so pra nyam jo sha yil ko re. Rein za sang cbi sang ro bol hen ji ya ti te ji to po ga nam she thon ba dang charpa yang bab jo no tab ge ni je sar pi lang khur ga da po ma nung wa che ki sher ul da lo so pra den je ka nyen kha yo pra sem the she ti yo ba re. Ti thal me sun man na ga ni je sar pi lang khur da po la lo r da lo mun chi ba dang zhe chen ba pra the che Yaqiyo shungna shirulta loqso tsimjigde dungi namshi yaqbo shungnuga jisi dazol thar yung loqso gubi dengkili yuqa. Nidi sacha mungpura loqtikini dhachanbaabi nitsil tunjini unurtaabga nidja sarbi lankurga kordang manyungwa chegi kengbi shirulta loqso na denjig yinman tindi semta chenbu sheche yul. Di tila gungta shiba debjin meson marnaga nidja sarbi lankurga kordag loqtikba dung dhachanbaabi namshi dungche zi shirulta loqso tsimjigde dungi namshi yaqbo shungnuga jisi zhani loqso yuqi kuchul shigubi dengkili yuqa. Lo qiba li shung yi chorki lo nunga lo zi do dham malag la torchun zu sirpa dung. Ta na di jenga nangkil da lo jin tetak ni zin jung sila sir. Der tin rab shung na lo qibi namshi yonu gu kabde lo su marung shing. Ni kung sarpi lankur ga lo zi la chenggu ni ba din mal. Wen jing dhachan bab di lo su sa kung si chichil yo ba dung chichil sil di lankur rumuk lo zi yu si to cil di gila yin na lo su marung sir.

kachinde sire. Malo chigni dachen ba pi namse yoni kap de langkur sartung ngam yingna thosun jung marung da. Khangdong ga odang de khung thombu ga odang jung marung. Gete tele do na langkur la thokka jing no ga nyen kha yo zing tenkri yo ka.

Sen ba so, shamla sin ju yang ye ke le zhen xue tu zhi ri. Ti ren ge le zhen na, lu zhe nian mo kang chong sa dur cha, pyuan chong sa ba di ge cuo ri xi ke ba ti xu yin. Nian be gyur gu ge chen na, kang chong sa dur o, ga di bie ge keng xi, sun xu rup tu ge ba tang. Chuan jam ni wei, le zhe chum xiong la chen ni, po zhang po da la tang, zo la kang ge ge bi, ni wei wo, wei qim jin tu ce wa tang. Mizwa ki kengbe pargo chumshun to, chan ngamu chishim tuishin, suede pakwe ki namba shik ngang ki tsurguyu. Danji nubu tang, jiga tsui langbe, rangsim shuruwe, lhesa shibi sheti, minamgi lhesara zinbe, sanbe nyongzo ti, chumbar che yu. Shamla, rangsim shuruwe lhesa shiba di senro na. Sheti nang, ngayi simba, niman lhesa chola shuru. Ngayi nyingdam, niman lhesa chola sheji dangdang to.

0: zon ba yigmu
1: dongo chigni nin chigla chardal tongki zabja thonni sarje lember shelta nagchal mu chigi nin chigla yangni thengjer tongki tigje rebdin dalin chetpa tan lu chigla ma tigje renga yi ngamin cha din dangli ayanglong chartung shelta nagsa mu chig che su chul de nagsa man bi sa cha tum nya khyi mwa yo la longgo nagchal mu chigi nu ja lag zam jeb shin sa de longgo no che mu pho ba she de ngan chui chang ka mang pon dan da yelan zen mer gui ngan chui thang chi rang jing ga thma nyung zum chu ba dang yi par jig ke ba khong ye ni ker hwa ni khu ba duan chung she ba shir jul ke ba ten jian ba xiang she bi kho zhe nyung zum dong wa da dong ngan chi hung dong chi ge na yin chu dong wu che ke ren thang hi par ji ni che shu ke jing du la sung jiu xil gui

0: 新竹林间公开山林间内他的三个组文呢中央农村年轻解决不了空票价农村区总计个这里才是俺里在做用把导游注意听的里在那昆明林间里呀来也这一站行导致地区培育了一个路位为南宁的这西边增重体丢下年轻学个人老旧起了三边铺干边空的清平安俺们来提前落这哪落了呀 중부 캐스코타 증리시경 유럽조대야 콩조라제 무르조소안 시 주도 개초 니에 푸겐베 개자야 통말 이지 마체발 염세 친구 기초 금세니 푸션베니 개주쇼 발미까시 거투위네야 메치고야 입제대 개식시 제자 럽조대야 컨트스제 무르조비나 선초 가르쳐봐 아 시 ngi lo kia la suen bie pu suen bar ting zhe xie chi bi yin pu suen bie nga le ya lo zhe di ya le nga ya pu du da zu lu zhen tang bo zu du zhen ba ku am la kia la long zhe si le za ngi kho ta jing zhe chi bi yin ti zhen ku ya le am la ka de jie jie ma tong bi zhe ge chi ge jie za ngi ge me ge jie kho ya ni lu gyum chen chang mu lo xie bi yin ba shu wo dian ya ko rong wu su xi xie chu ka zhe 让给卡拉这边吧啊是你也没去吃啊不给俺呀嗯你也夸呀你俺们俩通通过嘛是因为嘞这人大找我卡拉都怪啊让给俺给卡拉搜都怪也没呢让给俺给我要送哎看他你俺们俩给卡拉搜新个是土罗也住新个是马赛边总没有车间我搜个是俺们俩我这宝贝人让给俺们停车去都过这边啊是怕车边
1: 是写出，不，俺给机会给其他特别些，俺身边哪里个不乐不乐的出事，不出轨，听堂不正直级别个体，俺心里呀，怕吃十十小月，明天你过老着车外接了呀，可老白家里个没时间老用多，俺铺里个没随便工钱吃了呀，可说是一身麻雀板，啥里个都接，免跟随不直接写出。
0: 俺给是的呀，一起别搁不呀。俺从通知唐伯得跟去，陪真正级别老着急个。俺呀，俺路得不接没事没得。俺从真正那去，俗气虚个老着急他困难你真正接咋？俺路呀没跟随不是。接俺里也写出，俺不选吧呀，让看得见真吧啊。让给给给没接不接接，真接个这个，写写不行。可俺呀，俺们啦。
1: 米丁阿呀，俺们俩龙我这姐姐，俺参与这个，听我那大伯的这几个事，俺给俺俩的也冷奶奶，偏到前面多。姐子，俺他这空中没睡不着觉，可也可都睡过去去。谢谢兄，俺不了呀，宁姐姐。儿子，不然空着在那睡不着，明天俺老不干这个这个啊。谢谢三，不母听俺的家，俺们俩明天给俺呀这冷奶开门多。
0: 因为嘞，俺们来看那个吃饭这边，俺们来控制这个。巴拉个俺呀，俺破口就是，俺们那里要送给吃过的些送过多，没事呀，给这点俺们来看那里个吃饭呢，俺们来看那送多吃的什么就，接着冷了么就，谢谢兄。不中冷了穷呀，老子点别给停车机修修餐吧，你心口明白不过对呢。
1: 却将牛给吃不贪，你什么气性？你不中帮到老年，谈不谈不赢？你明了，懒也真实行。若出给我入土，明在哪个金边？我让龙儿去了送。隔天天了呀，日他前要月了，让说就这边前要月。头天呢，你没子事不，没得车位，都去门边龙头去搞些金不咧。头南西。
0: 中一七年，给米爸爸食堂，每次拉的呀，我能是吃用三百，三百余的呀，块儿没有。秋冬过节，给就吃点老了。我让广西重庆的去，透过去重庆西头街行，没事没事牌，新来的店呢，坐在几个月。没事说话，还将微信碰上，也不用你来了这边，经常去坐呀，人心就都有把了，就是说。
1: 我讲，我让老蒋儿孙去，来往去，俺外婆给金桑提东西当我谈。 lār yāng gō dībī sūn shū tī mē bār kūr sō. Āmū tōng mār gī cī nā wā tā, gāng bār nū shū mē bē nē pōng nē, zōng mēng kāng tū mēng jū qī bār qī bā shī. Zōng mēng kāng tū mēng jū yū rīng qī gā, tī rī gā tūn tō mō chōng zā, zōng kī rī mēng kāng rī gā qī nē dāk jē qī bā gū. Gāng mār chī sū kī nē dā ngū sō wā tā, lām zā xiao jū qī gui bār kūr, wēn gā xiao jū qī gā chā gī mō chōng wār. Tīlē tōng nē, nē jī jī rū sōng jē, sū sē rū sū kā wā rū kio rū xīn. Tā nā sū chū mēng kāng kī kā mā piān zā. Ngā rān nī, mī kī jī rī rū tē nē tē pū lē, tēp xīn jī yā mē nī. Wēn kā, ā mū lā kī sū sē rū nīng nē sū jī. Tō tū ngā lī yā zū mū mū ngā, lō chū yā wū chī ā, xī sūng gu yū. Lō chī jī kī nī mū xī lā, ngā zū cāng mō nāng lī yā mā tē bē gāp tā dūn jī. Amlaki rangi tsiso jikdin dine dentu chewar chepsi. Ame nengen de kinne tia son la. Nye lopchintu gyu gyu dungbo ya nyamtu nampipso. Lo tira nga tukyu namo shubar chiri ya labo yubar chimbo yin. Nido zhungi lor nga ra liro lo la tan nyinti chepo yin. Lo la ki kimcang ki chagi shintu gyobo yu. Wengya Kōpani lēra zuīshī jūntāng dēn māsī, ngāla yā yābū nāgshī. Chūgūnyi kībē jī, maungi tsōwār rōshī kīngbār kūrso. Yūjī mā sōng wē jī, pā yū tū kāngbā sāwa gyākchī, ngā nī gē gōrmā chūchū chāng kāshē shī yā rō yī. Pūlūng tī jē wē jī, chūgūnyi kio mōr ngāk jū jē nē gōng tōng tū lāwa yū bā chī bā yī. Mūshī tsōwē nū shū hā jāng chī nā yā, nga ra nyi ki sim na gui shu qingbu dian yu. Nye sim li ya, nga ra nyi kyu shu nyi bu nyam tu bie zun xe bi yin na, tau ju qi mi tu bi li zu kang yao yu ma ri sam chu. Nyi do jo ge lu dao xi bie ci sum ju nyi. Nye mi su lu pur tu rib ri li ya kyu ro ta, se por tong tu gu mi tu. Tong ma la nye sim na, nga ra nye tu qi cha za, nyi xe nye zu ge bi yin na, cha gyu yung gu ri sam chu. Yin li ya, Nyin nyi ki jili ya, nye da ti cha gi yung gu da ji. Ti liya dong ni, nye si jiru song ni. Nye jimu gen bar xie bar pyu ni, ming gang tu tang jie qi bar zhu ro xiu bi yin. Tama di ya, ngan zui sim kam mo bor da su. Mian bie sung bar xing na, nye mi si ki wang zi kong ba ta. Ti liya gyang cep chi wo xing ni, mi wang to li ya, xia zhen xi gi du. Mian bie, ngan ra, qi lè qi ming lè qiàng kà yu bè miàng kàng tù dàng jì qì bà rè zhò gùi bè kà dè qì xìng. Tè tù yun zhàng xì ngà lì yà wù zhù nà chù. Nì nì bà ngà tàng qiù wè rìu qìng bù xì jiàng nè yun zhàng tì qiàng kà jì bù yì. Yì lì yà kuàng lì yà tè qì mè zà qì tà mù dè yà ngà zù rìu tà mù jì dòng sè lì yà qù rù sò. Jì xù làng kù rù bè bù sù lì bù tù nì 도즈치웨 촌큐티네 카체디오 이네모추 쿄게야 나리야 심보소마표자 나라무티 랑코르법수키 쿠티토리야 도도죽추 쿄게 나리야 인지기가 유바 나레 싱구유 원야 중제 디도부시 원에 당린치탑체서 니에 쿄가 기수 진부 랑게 나 유잔의 지시 니에 라리야 카쿠소마요 시시니 무튜 꾸디토리아 디네 미주쇼르초 탑세 우도리아 교투 언즈 소제진다키 말리아 카바르깁초 콘키 미네 체가키 봄자 미부시 모싱구유 디리아 근주슈비인 지신의 탑지 여시 지순초 니 콘키 숨부능시 미부티 체가치부기 멘베 니나사야 대비지 언면칼리아 냔네 민주초교로 미튜나초 원가 小区切擦别急，俺没事，听我来多多几年，俺做热天呀，听我你里呀，东山里呀，去了说，俺他牌苏西里呀那边来个青年面啦，玉田康土呀，给我什么不写签个约，你得不听我给那么听儿，我们唐林去得厕所，给谁工作给没事里呀，切不接过别呢，没得点点，俺也是一个嘛事，给俺牌切你得不行。阿里亚看着些图片呢，是阿里亚低头去咱们村民那做块砖啦。他低头那说，没送去，就是我不认没图吧，感觉咱们这么硬吧。 nye mizu kangpura, ngubu tamche tomito bar kyurgutiya, nye sebo hakoso, gati tuyuliya, ngara ama chenchu. Kwanki, ngonzwe kimsaliya kabu miso wechi, rengi ki tsusoliya zogsheshi timbashi. Tadye tuyuliya, nye kya, ngonzwe kimsang pungs juwin kane chigri, si, ngariya samu jimina so korni, Mianghang ki gyato tine, dungye yuze juzhengye chuchu. Gopi tuyuliya, kyoge pechi nye simbo simboja. Cheza, daotu ngaliya tozun chimbo nasi, ngata geji zamya kachega masi. Kwanki ngaliya simso mangbo naya, nye simbo ngarsi dungye le chuemu toza. Kyoge chugunye liya kabar gipso. Chugunye ki nye gyato tuyutu, ngara simbo gyudungi nani, mizuya rao mebar lunuliya xorso. Riya, ngari ya totung puchu yoshi, kunzuya ngatan jawar ama mene jigmashi. Kunzuya ngatan jawar, mizu shibu kangrita dungye chuliya, dietugumashi. Kyoge nganzu zuwe chitu, nga pagyu chungsimiya magyetu mi chungsi, rengi jigbu renjantu nega cewar chimshi. Chungsim tu lukyu ni, nye mutun chi misi la, nye ngwene siena ya, ro tong se tu chukyu nyakji shi. Nga ra ni, thakri nye namar yongwa si yinza, nye dir nga ri ya bunchi ta chungu sukya yongwa shi. Gap dir, pu genpa ni lo nga yinba ta, pu xionpa ni lo nye le lib yongwa shi. Mutun ki tsua ya, nye tong we mutun ta yongsu chung xin, tab lam xien kang ya nye ma chu. Ma si nye, rong so por gu lo te gyur ne, zi ju kang de ge gui mi, gyu ne si mo chu. Mi ngi xiao ju chi tu, gu zi men gu si bie wang ki, tu tong dao ni na, ni su bu ji se, ti nge gya mo gup ju ne, gya mo gya tan zhung ni par par jim pa ta. Nin ce me par mi ju kum za, nu su chang mi dao ta, gang la ni gar cao chui me dar ge za, ha jang su zhen chi ga war kyu ro ta. Gwomu dagbar chu changmyo nariya gangpa bangbechi, sinye ni nye dhubudu. Titabu nusu ki, tsemo mangbosi ni tip yang yang jaso. Gopitu, nye sambar, tani gyongyur sinya chak samchu. Sugu debu me la, totung, uwe tan chewe pulam rimu tina. Myo na ki, ngara rimsi kulmi dagwe chonla gichu. Chirui ki yunjo liya, jingnang bangmi gishi. Parsa mebar, chuzu kazu liya lipdu, sashdi kabare. Shibuso, mangbosi chigwechu. Tingwe, ngara ngamgyu rinxi, shiga jambuyu. Wengya, nazati langbunesu, nga kongru yangzilang kensi liya kyurso. Chi rita chegwebasingni, ngara chibasiktan jawar, kuy kyunda ta, dong juda, samuso da, tano kongbopoda so, chowwe nilze, shine jangwebasi. Kwanpa boga chidara giwa ta, guo chizam daba. Ngozi dupti lakwa ya maga chizam suyabaso. Taji tida chingamindu, tida gyunkyong chitab chewe tuyuliya. Chukuniki ngari ya lotob jimbadi, ngari ya mekyun chungtu.